Eh wa doni ma rubi dele la la la uro mi nan tuno me ti mi me ime lo dega konton we ya batua we ya pika dis we ya tok plek be we ya. Mi me ime lo koro e yi sekandi donle le mi ne ya utuno me ti tok plek be. Nu wa da kote ingbe jwe ya ki tok plek be ton yana tin lo tin biro fi mon koton restaurant 229. E lo me ti e mi nan tepon lo nan dano ti ten gbe ton. Me vo ame e yi lo me ti ime ime lo yin we luto ten temele e nan lo do tome. Ime ino yi klan tata ble tole morfo we luto ten gbe jwe e ya li men bonan. Awa kame pi e bonan ti ten gbe ton bo. A lo vlamele bi fona ba link vlamele bi bonan yo. Yitele we yi na wa o do tome. Bobina biya ro kono komi tono me ti yi na tse mi. Dere kudo kwe siya.

Sufidi de manon ki sunon hon kongwe de, sunri o de mi chua ko. Akpawe honi sobo sozen khenbo kan hangan wi malamba kwan plevi. Ma kwe kwe timonon ba fok pona tinde no monto, adakri si khansu khe da chwe gmon fon hon mi ro khe wamen. Atina ku gelu la tena do mon honu mi, onhi jina do boye he na wa olo. Ali non do to su poti, amu he ka kon e no ton, unko le kwe chen kumen li o do gwe hu do ho ho tole mi a olo. Awa khe vi toso toso no soto non ba po ha, khe na o jesun ti o men, onhi na du che na wa. Mahato kule mono do teru kwe to men, bono zo ho fe tanta men mi hon boto de he na wa lo. Mando takwe masura kilo honi nukwe, mohon fe do te mi, la mono sa kozo da he kuna, e kampi akode no asin son huanji, berok be mako kudu jemo ji, tokni kende kanu dak ba ono sa wewe na. Akpe tewe jason fofo bok pa hak ba se wwe kala wilibe. O fie kadere me, a wii la o na odo kame an chaka ke to se kupon nou kontan chayin. O kolo ki si khe wedo, khe na wyo wwe minan san kuyo e kuna wawo. Male nou ba fon we ton nou kon e henda mon wewe weno isin. To si sanon hinde maken chok lon kalu goto tombek bek bek.

da ọgbẹ tọnu bla oku meto lẹnu ti lele saji bọna je gbẹ vi han ni ton doji nya ponu e blonu me lo e ponu e wale lo wa ko ye so afoto je nuko ba won jo gege no fi gege do fe ni le me gbe de le de lo no fi o afoyun to me wa ye de ponu je yun ni jo do e mo e bana so bi pido gbe don a so so ko yi lodo no fi o son je son fun poru to o me don atun we wa we de don ya atun le do ya so fe oni do ton cho be kan fun kese pe ru po mo do na wa pe ba vo ya puro pese do ko we bo mo do wa nu le lo nle da emi o je so ko de meji de an ti me ada wa da pepe ko fa fo bo do ko gbegbe na dogun bo wa le bi nu bo no vi mo ko to e ji abo zan ko abi ku do pe bo don so do ti de yin we a bo gan di ko tin be na wa pe bo na mo e de nu e o ma o ma so lo lo ni fun pe o ma bo do le ke le o me don pa mo do mi o gbe du e 01 97 25 20 91 Allô 01 95 18 91 23. Bon ton wede bon yon wede jile. Bon di alo si nou ble ble nele me. Walo blu blu e nele di alo si me. Bado nou kon yi do prezento me. Bado fifa do prezento me. Ene yon. Ene wadagbe nou. O ton bado. Biyo biyo vito vino biye do. Menino wuli bonu. Adi me vi mi ton le. Bono nan kon jo kon do kuro po etan le, tra la vinyon nou le. O ton ma do biyo biyo vito vino biye do, nou e nan yon do ou fife yo. Ni wuzou, ran e mi anon di nou vile webi wenu e. Do ou fife ne yon nou dagbe desu de, bo wenu e ama wuli bona, bo kan fla don bo, ou ma zion, ma meon. Ewe gofen tu eme bo gok bezan tu eme yo. Ekbe din aso do mo achona. A mo so e do na so e yo. E na zon avi. E na don kulek mo gweme ton de le wano e. Do gwenu ama fe u ganti abo u venele. Di ho enele ko du huzu kwa mo tifine. E na don zon wini wini bo wime yon wa zon enele ren na zon. Bo nu ekbe to yon no kwa gweme fi bo wano kaka eno ababo no so mo do jiran kaya yo. A ren wa na wa bako. Wi me suno e gen na wa son, bon nou e yola we do suno e yo, e na wa do ufe e gen na son kaka. Ba na wa ba, a ton go kporo kweto le yo, bon mi me mwele mi tjekpo, do kporo na gona be na blo a ton vovo. Woun fife yo, mi kenklen. Wi yon nou e do dandame bon nou e yin klonon to e gbagbe e ne yo, e yo e yin nou ba no gen anon to e na be no yon kmo e yo. E do nan non wuli bon e do nan non mede sou ti ten gbe ton. E nan gome din alon san e gbe bon an ka abo jodo ba so sou ba san ton gbe so. E o, badan te gbe adu nan non nyan. E kwi ji o, e ma kwi ji o adu nan non nyan. Sou ti ene o amono, anko san e gbe nbo aso enka wa e gbe njeten kaka ba san ku. Adu nan nyan, wuli le do nan inu ba mi do nan non le game game. Bo do nan fe ou fi e mi de le a ye je mi de e do nan me. Bon mi do ano zanu, mama anu ene le no adon ason wini wini de le wa. Ou ma fe ene o, e kon ade, ene adon ason wini wini de le wa anu e. Fi bro mo ene modi, ki se ene infesyon wini wini de le no a idon me, jonu ene le bi huye. Ye me yi la mena no ganji zo ato le yo. Do banu ye ton le de le de kle do, wenu e azo ene le do tutu e yo. A reyon, anawa je dujo zon jeji. A ren vi bakpo ko ren na awa. Un no fite. Wuli bonu wede. Bo fe wu fi fe du n di akwe di ebu wa. Si yon nabi tan si kawe. A di yon nabi tan si kawe ho. Pa ma si kusobo wuli bonu wede a. A ye jen de na me on. E ma ka du kwe de ne no vi sun no vi yon nu. No zanu. No fe hotu eme. Nu eme mi adun de le ni ome. E mo jon dudu tobo n sukpo nodo jije jiwe o. Yo kpo vwa kan flan nu me de un dudu kakon le eme. Yo kpo vwa nma ya tabe e choto be edo kle kle kle bo bi fanto u tuton bo sukpo e o. Fe u nu fitu e. Bo wuli boni no le uni to game nu e no to le no nya to game. E ne on. E ne wadakbe nu e. No vi. Mo jeme de bu e bawe adido nu e nti menu e tin le bi hui si ak pa hui. No vi. Besi di anantun lo. O tumba do didon wedo, o fife, mede blodo, a ye die de na meon, ni ndudu to e zanzan weme badaton, e neon, ana wule wide egan, do azon wini wini, azon mado nou konton ino a idome, ido a lwede le meyo, ana wule wide egan do bi huise. No vi.

0: Aisetan si Jesu Christi Oluwawa.
1: Ye o David dodo le weyin mede ko basifo bonanza wanyi hematin do kro do klan Jesu Christi.
0: Alleluia.
1: Ami.
0: Ogo ni fun baba loke orun.
1: Ki go enan to mi tonto lo
0: me. Ki to te si waju.
1: We to na do inu kon.
0: E ri pe Saul oba.
1: Mi na mo Saul akolu.
0: Kete kete babe to sonu lo nwa kakiri.
1: Kete kete o to e tonton debu u e to didin pe.
0: O gboran si babe lenu.
1: Es gbogbe na to.
0: Ki si omo e to je pe o mo sa igboran.
1: E me vi to li ve togba.
0: Olorun baba ba nwa kete kete na.
1: Ero emi na gboran na baba emi ton do din kete kete.
0: Tori pe ko sa igboran si babe o pade ade loju ona.
1: Do e ma si enta do kran gbedide to e tonton. E pe ka je gba kun to ali o etoji
0: o ma fi ede tuntun soro to na ma sa so tele laarin awon woli sugba ki se woli
1: uwo su igbe yoyo dodo ko kaka bo dodo dai to woli le tintin wo ma kan woli
0: hallelujah
1: amen
0: won kan lo
1: yeze
0: o de jade kuro laarin won
1: bo to so yi tintin
0: be ni opolopo elomiran
1: mo we mesusu
0: mo ti tori wi pe o ti wa na tin sa so tele lo wa ro po ti wa lara awon woli olorun
1: mi ma pon dodo mo ro emi ko to dodo ido we so bo emi na tin to dodo ido to okuruna ton
0: le wi pe o wa le pe lori pepe
1: bo mi na den to agba okuruna ton ji
0: lai se wi pe won yan ofe
1: bo e ma kaino ye de mi boyin wana
0: awon mo leyin to to christi
1: ye o devi christi ton dodo le
0: awon iwawo la ori lowo won
1: wa lo a lo patele nanu mo to yesi
0: akoko
1: titan
0: won gboran si oro olorun
1: ye na no gbogbe na oho okuruna ton
0: won je ni to gboran
1: iran imehe no gbogbe
0: ogo ni fun baba loke orun
1: ki go enan to mi ton to
0: ro ba so wi pe niyan kan gboran si bibeli ni mo
1: iye do mede gbogbe na oho etin to bibeli wiwe me
0: iye ni awon eniyan ti won fi temi temi tokan tokan teri won ba labe ase olorun
1: yewule weyin mende po to eyi gbigbo ye ton le po aisha ye ton le po do lita yi to gbedide okuruna ton glo
0: ori igboran o san ju ebo riru lo
1: do iye gbogbe epon te ku afon sisan
0: bi a ba lo sinu we samuel kini
1: imi iwe samuel titan ton me
0: ori kedogun ese keji le logun
1: o ta e ton afoton afo konukun awe to
0: 1 samuel chapter 15 verse number 22
1: 1 Samuel 15 verset 22.
0: Qui won sare ba mi ka jade.
2: Sam
0: Yes.
2: Samuel dit.
0: Ah.
2: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes
0: yes.
2: et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse du bélier.
0: Là ti ojo ti elomiran.
1: So zan de gbe mere vole
0: to ti gba oye wi pe o ndi iranse olorun ojo yen lo ti di alaigboran
1: ye gan dududo emi lesun afarume okuruna ton azalogbe we so be to ri vive
0: lati ojo telomiran ti di osise ninu ijo oni esu ti ko si ninu o wa gbe ewa igboran wo
1: azan de gbe mere vole je akoke azan wa to agun ton le azan ne gbe we o Satani ko zedo boazel awugbo tonu ma se ton zedo ne.
0: Sugbon nigba te ba nbe elomiran wi wi pe kilode ton sa igboran bayi.
1: Sugbon mi wa to ko gbena mende re do e te wezo mi to to li vero le.
0: Yo ni se esu ni.
1: E ran do Satani ti anzon we.
0: Esu ni.
1: Satani we.
0: Ojo kan wa nbo.
1: Azan do po aja.
0: Won wa pe Olorun o wa mo bi lere pe kilode ton sa igboran si mi. Yo wa daruko esu. Esu o ba jade wi pe aso wo ni mo wo lojo na. Ti mo fi temi ati e fi di ore ti mo fi aso e di e laigboran ni waju christi
1: azan do po ja bo christi na wa kan bi o me lodo ron mo e te we zo mo ka to to li ve kan mi so mo bo na do satan is ti azan e bo satan na wa ton pe mo na kan bi o dodo mo avo te we mi do awu te we mi do to azan e ne gbe bo do to li vive ze do gbe ze to me bo do to yin ko e mi ton yroya
0: aigboran ni awon eyan fi sin olorun ni agogo ti a wa yi
1: Jede me mi tedin tonu ma sewe mele do to okuruna se.
0: Gbogbo iwa tawon onigbagbo o gbodo ma wu.
1: Wa lo de yi se no ma dona zan.
0: Gbogbo e ni won ba lowo won ninu ijo.
1: Bi we ye to mi mo to a lo e to me to agun me.
0: Bi ka gba oko loko.
1: Ye ni yi mere bosu.
0: Bi ki aparo mo eniyan.